sam wudi e mawurade nyame ba mawurade nyako ponya wani da suo atie ba ko pe

0: Awurade adwuma no wontumi nye ne nyina. Paul mu Peter mu abeye bi ko. Se Awurade ayi wadom no afra ba mu a. Afra wa ba mu a. Afra wa ba mu a. Sisiye meye meye meye na wontumi nye e kakra bi na wontumi aye.
1: Cra24.com. We speak the capital. Mene Obana.

na biye di fo na biye so mo ye de adenti na afredi mo je fie gu atoso mo pay me biye kun kun di pay wo biye si adenti mo pay na biye biye bu seja